Sabi mo siya ni Del Julian niya pa na nung sumab niti hindang atawan po sa hiid na ay sa hisun ka id tambunan i Julian niya pa niti. Kosudong kozo kohis ginabo iti hozo nga biha haid hozo songkotoon ka nabokon niya zudo tambahot niya zubo napapobos na tapiumanan niti hozo songkotoon na tadao bay no. Kapivo siya ni Dia Fred Toydin, Apple Eric, Ikle Ignatius, Tofini Winona Pisol, Maza do ditya Facebook Sabah VFM, Matahodan Dia Zu, Nanak na Pason, za Dorothy Fredolin, Felix Mickey, Johnny Joe, magisi simba, magisual-sual, itimpo, kasahimbahan, Boss Kadazan na Mazuazu. Kinangot ako iti hozo na sumusut niti na kada ako kaos sa ngayon ako ng iti na pang hozo tomon na tanto na kiva dati na nantakan nga ako na kayo na pasangan no hozo kayo niti na kagumuan may na hozo sinupo tomon om kagumuan nagi nantakan na ito pa si Zon na kung saan po ingkano inakapaguhu om nakapaguhu na ay sa nadi uoton kaos na ginavo Jovita Chin kinawa to ko.

Dako di zuho zo di Elizabeth Stephen Jaikul. Hozo di iaitan mia gano ponipi. Mokudi nongo di zu hai zo no mandan di J. Nasib Alin. Inti po na jam ka vahu o panang vahu minit na dino nongo suvabliti. Oho mozo nga viti kibada susuzan nao sandi iaw tako na kaiha kaya tabinay. Kahis kaza kagumuan na di daay no na di may pamagunan niti kaza pa di ongaw kaza nga bi itimpo niti nampot na tunizan na kababago na di tanto na kibadi manuta nunda humozo sangyan ko ng hozo nga vi di ko niku daw mo sa mabiti ma may daaw ambanan tabi na ay kibaditi hozo di Datu Justin Simol na kotaw na ko muot diaw na isadu iaw pa insan muhi na in kampung di ko nakuhi aw kanang ko muhi isiaw sultan na hozo di Mini Inus Guminavo zo diaw kinakot ako po.

minai ko ngā vi no mavia vi no timpu no popongo di su da hazo ha hai di kazo sangkoton tu au na hai ko ngā kona abal tadi bo ko ngā vi seminit ho hobi paiti na kato dan na kazo da sakadung dia su di nai kot binasi santap tapiu manan dia su kiva di papaiho da ondam kui zaki ku di kakal po da paimpasi ka kiwan lagi papai ada iti na hazo iti hazo di tino di i hazo hinazo di Patrick Juice Ginavo Nogonitan kiwa sangon papai ada hazo na padi nga ondam kui zama ku tu iti na hazo hazo dao do mama sa mga matpay kan hibolin dongang katodan bolin. Naikot binasi hazo sangkoto niti DJ Den kani Jovita Toyu. Naikot binasi oswal tumay mo may kani Gili. Sangun makikinungaw i Josephine papaya na kondom ni papa ano iti papamain mo papaw na hazo na piring hitam kakalpo na iba kakal po da kiva dadi mamaso da magium da mo pa di kiva da ano iti iti record kamay di piring hitam na inko po hiyo na ngabikan naman sengyan popo ni da hozo sangkoton kotonan to pinay.

vaza kinantakan tana gumuzuid kiningaw di dongo subab kunya pinay kavas do ko pisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM kiningaw o pombian mantano do kinantakan do komoy pipio pamahavan na toymo kong kompit guzu ina piumanan di pipio hinominon kampay it kiningaw mall Parabot Apollo hinominon kahidasan kiningaw om Hong Kong upis pulis uvang kiningaw

Tapinay ko naman no jam kavahu apat nga po minute no nga suvab id pagunta ko. Kapiwas yan insan po, tapinay manuntano na ko sa imbahan to ko, boss kadasan. Tadao ba no hansan to ko, do kozufo taman nga mavasi. Da, kyo tapinay. Moy do aiso ko mohingkangan do otoguvang na to ko, hobi na ko zo montok na kukuwa maon do poompus tadao diti, tadao suvab, om timpu mikot. Pahingko po, tapinay ko nga biko, zuvan na tavan na tanaw bay, no? Kaapat buhan iti ko si Zam, tanaw ko himo. Nongo suvam, kiva siyavok hisun. Minsa sadap, umasam na itpipiak kinezanon, it kinezanon tisan na kaniti. Nongo sadap nga ingka, nagi. Yan pa, ibut, nagi, umasam na itpipiak kinezanon tisan na. Yan pa'y gontab hinasu kain sabat na tahong panamhimo darja Celsius. Hasu iti. Amintasibo anubang panamtahu darja Celsius. Iho no, tapi na'y kapahingatan no mantan met Malaysia magkombit no konsumo na taban no tanaw bay no. Pala no, tababasi ababazanzu. Kami agadi opi bos no kapahingatan toko sa ngobian. Moy no, mintamong toko no kahinasan. O kada toko so-so. Ano ti? Agumu at timpo mo dahil nahabos pinakoso dahil damin dati no, babay na diti intimpo may no kondangan sikul tanak sikul abasi no patimpo na po dahil damin kanak pimpanaw kamay di kapinay ko kami pati amusan ko pamahisan no nung sumabiti kinota ko hazaw vago ni tapinay Justin Tadius Pinium Pangasan.

Hazodi Stanley main Eli Poisolomi Hana tabne ku ngavi noi iso Hazodi ho oi tando kopi somo vago de baino jam ka vahu himo ngopad minit do domo subab kibarati mandad do kupaihan do hogo do getah tadau baino apat buhan iti ko si Zam iti no ina tayo mo nagay mantad ko tinanan pamunan gata sabah ina mo da puhut gata na po nga bahulingit himong apadam himaw sin sa kilogram gata kopingan au no ub himalingit apadam tahu sin sa kilogram gata kopingan au no ub grade ko duvo apat lingit tahu apadam duvo sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso apat lingit bahong apadam bahu sin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo apat lingit tu ngapod sin sa kilogram om si kalap na po nga salingit opodam si Zam sin sa kilogram iti na ho go na gata do na tayo mo nagay mantad ko tinanan pamunan gata sabah montok tadaw bayno tadaw ko himo kaapat buhan diti ko si Zam duvo ngaybu duvo ngapodam ono ansan kapayhan diti nakapanak do ano iti kapayhan om nagi kapasa di moy papaunduk, papabahi, papadagang na gata na titimong gisam na tanaw bayna. Kinangot ako sa ni Jeffrey Josephine Lontuis, ama, apa, hangan om upus ko diya zoon.

pinay ko kami pupusan ko miyang pay ko zoto vi no do ik sa imban boss kada sa niti pagui do mitang kizan boss tada bay no santab kabahingkangan de ko kamungkangan de ko posisyon i kiva de ginavo no si simba pamasi kiva de ginavo di kinahingan mantadi no itatanga da kabahingkangan di otaguvang na itkoposizan da ko diti i otaguvang na babay no patantuan no da paintanto da otumazan da ikinahingan manak da tako da sisimba hobi kamantadi onu ipakiyonuan tako maza sambayang da tako baikat binasi jadi tapinay ko ngabi ingkakapa di timpu ko miyang pay diyazu nagiiti ko sa himbahan boss kada zando tadaw bay no kada hibay to miyang boss miyang pay do ko sa himbahan sumusud iti hobi na ko sa ko sa himbahan to ko boss kada zando tadaw suba patahwa dando minakinongo day no kong avi na namot pentanto balakatos sima miyang pay do to ko sumabian itamay mahumansan do minamangon Wilfred Modulis sugali sun sugali.

0: Sung kita mag-uyon-uyon, amabahauan sumangat pagtakupan, ruisab magsandig baha, magkasilasa, makaalog maaasad di. Ako Hogpot Bogbogtam, mabangsa Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ka tulur alondo mitenyo sawa VFM kasalulaan rahumurut.

Kaparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyang matus ano mapar ang talo. Dulintok matang, namirangan rarandok pamagunan, yagin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kapulanur pirot ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus magapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, intara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Pansinuman Rakyat alap asuku ang parayson kunoponan salinutan kaulayan alungan ang patandulon. Pabal nun ang salinutilian ang ugama kasip kapio tampuson ang hormatin. Nintaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagipit rapahan sayan ang pansinuman nun aswangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapahan sayan ri

Yo, papagan na rin ito rimbay. Ganun na rin yung mga rimbay ni Florenzo, Robin Antamri, Giuliani Zabri. Rimbay ni Galanan da Alimanan ko. Yo, rais ko na kawa kita ka rimbay. Pagkakaray na tangan pagkita ka na rimbay. Yan o, tumalim po na pro jam kawalo. Pasalulan ko na po ko na rimbay. Rimbay kita ko na pagkakamaya kira WhatsApp may. Breno, sinayak ba ko na live Facebook, live TikTok may. Ito kaming ko nakita ka rimbay kasi ham yun pagka-pagka ka. Ara ko na pasalulan ko. Saluan na hun mo ra sa BFM. Amras ko na kaya ka payar rakon. Yadi rin randalom ka saluan na hun mo ra sa BFM. Rahin na pagka-pagka ka. Rayus ko na kita ka rimbay yun na mayara WhatsApp may. Ranumbur ko song rondo siya mapasiyam kusung tulu-walu. Amikapi ko na mayara live TikTok may, live Facebook may. Batikin mo yun akra comment. Ara live TikTok may rakon rimbay ka saluan yun. Kita ko yun pagka-pagka ka ralunumin na rin na tangan pagkita ka na rimbay.

0: Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nusiyo, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius, rapat ng patirin ra rumput apua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusiyo into rawayaan mo yun, wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor nusiyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusiyo. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Ya wabagan na ito 2 rimbay, ganda na rin ngayon yun, rakonok kinitak na pagkatakay, Florida Kinaji, alam ni Adrian John Seeking. Ayon na rimbay rito li, rimbay riya, chikimbing rimbay ningalan magumararangarangan, amso no rimbay rihelda robot, rimbay ningalan mauyum kejujuran. Yan na nangibita kera jam kapalo puram, talunga minit rahalon dom, razio na kawang kining ramon, rakasalon na dumura sabab FM. Akaya kapura ko, ni adirin ko na marangan na pagkapagaralon na minong, rasya rin sabab FM, kasalon na honumuru, pasindang na takakonsoy. Ya papa karaswang ko na pagkata ka sinumimpong ina era live Facebook my live TikTok my yami kapi ko no ang ito ra ko no kukula ko no rimbay kita ko nilo pasalulan ko ra ralo na minra kasalulan na unumura sawa BFM. Aliliwar ino pagkapagka ka rayos ko na pabalay ko ramiyon na ito ko no ra pabalan ra paparalanan ra camp perubatan ra long pas ya sepitang 2002 para monom ino man paralano ra apat hari bulan sumuku ra onom hari bulan da bulan ka siam 2002 ngo para monom pagkakara ora itu sumuku ra para pangawayan ra onom hari bulan da bulan ka siam 2002 ngo para monom ra long pas ya sepita. Ya pagkakara rayos kuno ka pasal lagu pio kuno rimbay kuno kini tak nu pagkata ka inaya ra live TikTok mahir alondo mito ahe no ra rimbay itu kini tak ri Helen Nyong gazar alondo bra kuno asesa kita ka rimbay intori Petrus Lotos rimbay ninggalanan ra kula yak nga tahun may sunu kuno ri Madam Zu ninggalanan TikTok na to rimbay kasal no kini tak no alondo mino eh no rimbay intori molisikin rimbay ninggalanan ra mambulok kesayangan. Rasko na ringo hotaka rimbay kini tak nupa kata kainera live TikTok mai. Sabab FM, pasin dengan taga onsoy.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Onsi kari kayo dit katatanod, makinang ori dit kasalimbahan baros dusun. Ang balutan ako ni kayo kaya gisam do jam kahapunam do datang atuang iti. Namat makinang osinig ang blaglaga, tanda tadas-tadas, tay ka tep-tep. Asya nagiditit kasalimbahan baros dusun. Ama nung ako po nakapolo, nga polo-polo ditit sa Babi FM kaya. Tapi na ikaw sinanang do tungus. Tay katawan dot it sabana pa nga manang sanang na di tarabay na pangkura pa it basaan index pamayamutan tongos IPO pinapakita sila ng tongos dit au lidas italo station itawaw polytechnic asandakan tumanod record the system pangludan index panasamuan tongos APIMS basaan dot IPO itawaw nukain kawas kumad hatus 52 dito sa dapan bay na nung piaga

Lan siam na hupadam talo di kasuabay na. Ay piyud o olidas nga na kasurat na giid Polytechnic miyang pay hatus lima na hupadam iso o masandakan hatus talo na hupadam siam na matot ay piyu istesin dot suway na po nga id o suhatanano id kot kinabalo walo na hupadam turo kimanois walo na hupadam duwa o kaningaw na po nga walo na hupad. Basaan.ipu na po nga sifar teka kusong gisam.5 na hapod asalangot angus, asalangot ka ngayang-aya 5 na hapod amisa gisam hatus na po nga asuhatanan hatus am isa gisam 2 na hatus na po nga au olidas 2 na hatus isa gisam 3 na hatus na po nga adalahan.au olidas damat hindi IPU galabid 3 na hatus am 4 na hatus na po nga kaligagan am nagig adalahan.kaligagan Erna nong idim buti inkuri-kuri anat kapapanahay dot idlabos kya. To akapal ka palad ano? Lisahok? Jerobo? Manginam dot waig tago mo ang sasalang tako da kya na kaysa do mantad ano na pot karatan. Ponsiko kumadi Rosie tumakidangaw ami Sylvia ponsiko Sylvia Benny kapisarangan natutuang kumadiya ami Sila kapisarangan natutuang Sylvia Aramaiti kadao ya Aramay matigya ami Jolo Masanting say tambalut ko hina DJ kamsanglo na kunti asa tambalut ko ami Jurista usalong tutuang DJ pengkuro na kabar no kam usasana kunti ponsiko Abi jelo masanting kawago ba poponi na pada sining-sining kya. Apo siya da aku orhiana ko makidong sining-sining DJ ka. Ngam na tama dina jelo makidong sining-sining di papingunian ko. Abi Uncle Janggut kapisarangan da tutuan DJ. Hiti tambunan okay ba kadao. O posiko na Uncle Janggut tu papayla. Alasan da da tilamus. Tika usa nang napa da terima kya. Abi tapay tupay. Kami serangan tu tuang tarau kelima kati. Kami serangan lagi kumadia tapay tupay. Ponsi kau tu biang bay dah. Abi Robert Berto. Kami serangan tu tuang DJ ka kami serangan. Abi Charles Leginan. Ponsi kau tu makin dengau. Primus Tyson. Ponsi kau nak kami tu makin dengau. Abi Charles. Kami serangan tu tuang tarau kelima. DJ Flo. Am lagi tabinai tabinai. Tambalut sabab BFM. Tambalut makin dengau ngai keselimbahan berususun. Itu senang ko piyo tabid piyo basantin senan posigo ije vlog posigo abi Apple Eric posigo lagi to makin dongong ko bisarang anda tuang tarau ko lima di ije vlog lansan it kelidasan terima kyo tabid piyo basan iki kuman tambalut tabinay ngawi it makin dongong ko selimbahan berususun sama BFM o senang ko piyo posigo di ije vlog kati Elizabeth Beth, hi Elizabeth, Maria Johan, posiko. Ba, makinong ang kawag na sinding, tumayan ko po ni sinding dito. Di sinding man tadi, hi Josely, tupos akon winasay-wasay.

Papayla ko diti kangayang ngayon tawan mantak na taraw suap taraw ko anam kalima na tulan kastiam 2002 na hapa naman am mantak na panang kasaban hara jerebu mamili sa okte teka magalisun kya nang bala pa ba jerebu ka alisun ka alisa ho ka ya panang kasaban am sasadapan na pang ribut patir at pipira kinayanan ikayanan meeting isan rahat. Tatuang nga ribut patir nagi idpipirat kinayanan dat pananghila sakit bagalat hila keringaw tambunan sapitang tenam suk ribut patir dat panang tatuang dat suap kya nanggal tiharat rasam kon linasu na pada terang suap nga doon na pada talo darja celsius it babasta siriba babasta lasuk na po nga telu na hapdam 5 darja celsius kamayon da suab da panga ribut petir atid pipirat kinayanan id kainan kisan rahat labi na hitid kotik na balu panang kudat panang kota belud panang papar alasan da urmas samrasam kasar iam atagakta gakilo jarabok ya sarang-sarangat kapapanahay ano na po kaparagatan dat papanahan nga estimayan dat papanaw no contact MM listen ka lisa ho ka ano hi tando yutong kapisarangan kumadia MM sara rumasam DJ hitisukam suab dati panang tatuang mm.kabo dilat kapelan.com ngayon tawan

Ba, makinong tao kawag na sinding pamalihis na kinawa. It is ni Mantadis, titipa, Jahamin. O, titipa.

Dot penalty jump ko pa dyan ako pa dam turo minito sa tuwang itmasa po makinangaw pa si kao nakapiya to tumatad makinangaw mga malut na hagisam dot intim politik ya. Dapat na ko kanjurot camp perubatan anjuron dot facility kalidasan cluster bofot idlong pastia sepitang dot suwab kalima na tulan kesiam diti untuk tadaw ko enam suwab diti buwa ko na po kaparagatan di kaababayan dit pahoron nga harot pagitanan harot but pemerisan kelidasan susuai po may na po papahimagan diti nga i YB Datuk Matbali Musa it purupaliman P isa turwalu sabitang yaw panagi panarikahan katinanan Koko Malaysia na kala di kayo luhay panang hina mabakot hina sabitang iti camp perubatan idlong pastia dot suab kelima datulan kestiam diti magu mo ita babayan dot pahoron dot untak dilok ya berikut kona may ampay dot camp perubatan iti MM suk ponsiko to kakal makidango Selvia Salgia ponsiko jolo masanting ponsiko na po ponsiko nagi Amina Zua kapis na nga natutuang kumari ka di Jeff Law magkiyon yung kunada sining di Molly hello John Jerome ano yung katapatan ka di MM ba ponian ko nangga harus sining nangga it ako sa pandat po ponik ya Ponsiko Maria, to kakalmi ang paydaho, Victoria ang kabisarangan na tutung ni Jeff Law, kabisarangan ni Gi, umadya Victoria. Ponsiko to mi ang paydaho, bahak magkinong to kawagudat, sinding dito. Tumayan ko papa nito sinding. Di sinding man tadi, Justin Lusa, Jambatan Tambaruli. Ako pa daho nakasunsi, Jambatan Tambaruli. Nakasunsay ko na jambatante.

Tapi ko matanag ko ngayong tawan dit alasu o tu, ko bisan kayo ng pasarili, just terimad pensadya montok papayinkawas dot lang kapag iratan kwasa nagi kaparagatan mga pangantong dati kita daw, id kayo ng dit aruhay kapya dot otutunan. Adjust nga mangantong lagi dot basaan index pamayamutan tongus IPO dot manikid tempo nakapanahon lagi at pangantangan dot id pasarlid kakalayan tagayod kot kinabalo. Kadi tondo yutong isaygya duyo arwalan tonturgukan. Umbalan duyod manginom dot pahadtantadan ka na kyo pahadtantadan ami Ian Brian usanong tatungan di Jeff Law mamasanong ko kumantambalot pairong it makinang obay na to angatan kwisi akapon siko na to mga tatambalot makinang o nung akon ka ito ko makinang o nga isay pa kyo mga pangintong di timadang doti no di Jeff Law wah sanong ko pwede kayo to harap timadang patanay kayo timadang. Aboh mama main apa? Abi mail. Kami serangan itu tuang kemalia di JK. Kami serangan. Abi jalo kawagu ubatan da papagumudat susugata ngak modesti rumuyau tu alasu teman carau. Kada waliti. Oh. Abi Maziana harus sinding bolobau kesua ben kerau. Isegi asminding lodi Maziana. Abi Uncle Blake senang tatuang di JK. Senang tatuang lagi kemalia Uncle MM Suk. Suka ni live Sababi FM DJ Flo it mimbalatak ka doi kya pansin ko na MM abi Triska mana po mamasok mamurong na po palan-palan haro talayid mimbulay susugata man pagkantalan ka daw inka kyo Triska soro na gyan nung haro na mandat kantalan pansin ko jalo to amo po kada plagalaga tendat ming kupi-kupi antangan-tangan kada dot singer ano iduman na po ako pintalaso so gyan pa. Abi Anita Thomas pansin ko Anita Josie Mindong kabisarangan dito tuwang DJ Flo may salang tambalot sa Bobby FM tabid piyababasan pansin ko kada diti abi Mary Ann o salang tuwang DJ ka o salang tuwang lagi Madia Mary pansin ko. Abi ti sending dat asam sehat. Sini mantan di Step Joe, Ritan Kadanuguli.

Tapi ko mantada ko yung ayo jerbu it piolitan di nakapangindara tot pipirawatas it pagunsaba kopisan ko yung pasarili GAS pagunsaba nga tumila mo sa gida papanawad pangantangan kapagiratan kwasa muntok mangantab da panutunan pengukab. It patunod dila no Rashida Muhammad Ghazali maya kapailan pada pailo 505 pemerisan operasi panalaban penutudan pengukap nakapanaw gisam diti pengkura pangaingat kinasaraban tagay dit nailan teko na karupot id pasariliko ti kinabalu pinampang papar bofot sandakan om tawaw tulun giniman nga pasarahan nagi dot mengilah dot basaan indeks pemayamutan tongus IPU bos wago maya dot laman sesawang JAS teka aplikasi My Jazz EQMS. Kada lagi pangalai teka bila kada lagi dot paparuput nung harna at penutudan penguka. Gaman kami serangan datu tuang kemadia abi jolo masanting posiko tu kakal mengkidongau MM Suk Triska only isa pa ko ago yang pahidah intim puditi May kami serangan datu tuang DJ mengat bagia lonsai di aransak aramay na ka oh apa ka aransak iponian ko di apa aramay kari it santari tari gerong oh ya teri magia aramay sining letponian ya nga pasalag salag gan kasar ya it sining sining dit ang alambayan nga pengkura pa ano na pa sining dit ponian ko nga alis arian ko it aw otumaya pa poni sining dot kariano it pakiyoniano dot tuang bayna kada kukuhay kyo po si Koliko ito tep-tep. Abi lugay-lugay kabisarangan dia DJ tensalan tambalut manta terian kutuluadan kadao. Oh banghot ka trist ka nasusuko dit untuk nilaka tarao Malaysia ako din no nakailan ng harat wawa take aisa Triska malangya magihum-gihum id Google ka id Facebook ka nang gerati harkya Ponsiko Maria to kakal makidango Josie Apple Ponsiko na rika yo kinahanta ko pa sining dito iti siniwan tadi Dato' Francis Landong Kopusan. Oh, nakuragya tumi putut-putut na piramatano tanduyo to.

0: Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teko walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Jam ka hapada misa minit da tatuang. Hi Nancy, kabisarangan kumadia. I teriska kadau. Ihana peti di Jeflo pengo dap bantal. Hiti bilik am pengo ni handphone. Sambung power bank taning kuntika to. Bapon si ko na kapia teriska to. Makambalut kapia dah. Abi Nazwa, aramay ti kadao iya aramay kya Nazwa, ponsikaw nalis ka lang na korongon siling manta ni Molly Alina. Abi Maria Johan Penta tapeng kinong oti di Jeplo na kihay datok Francis Landang kadao Anita Thomas, ponsikaw tu kakal maginangaw. Mi Polinus Gion nakaguli lagi minay pangantal ti DJ ka oh pero na kilo nakantal no dit by na Polinus mi Pilin Gabriel ponsiko Pilin to makinangaw kapisinangan to tuwang tarako lima DJ Flo ang pibabasan no kabar no kam asasanang ko iti sumuli pa na mamasan tamalot nga Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Inay Rose Good, Inay Amelia Standakan, Charles Lugino, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Abitus John Moroit, Marius Marudim Gawis, Achoy Taman, Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, George Joseph Golombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Mantan Tambudan. Yagasi Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biug. Amayon sa nang tamalo sa Bawi FM, FB ang makikinang radio. Kalasanan ang lidas ngayon terima, iya nagi di Jeflo. Ponsi ko, taga, yo, to, nakalamus na pasan ko. Boros nusun, asanang kapia isa na hitid pamagunan, mantadaha Joseph Patilo, ati. Abi Evelyn, kabisanangan na totoong. Kabisanangan na gitotoong madya. Evelyn, ponsi ko to kasiwat pod makinong okya. Kada ko po adap ang balutan, ako pa di kayo rohan, na dapat pasanti sa Bobby FM, kasalimbahan Boros Dusun. Listen kawago ginawa, may ang pa-estin ni Guti. This ni manta di Felix Don, Ritan, ikan na sanglun, ipihan ka.

Pansi ko, Josie Mindong. Tu kakal makin ako, Josie Mindong. Maria, pansi ko na. Naroli, pansi ko. Abi, sabak ako. Nancy Lian, pansi ko, tu makin ako pa. Abi, Jello. Papiro, pa konisili ka, marikat nang itimpo DJ ka. Harap ikikiro, anam kanta sining, anam kalima pa. Nga gumo pa sining dot pengulod ako pa na ni nakaw ni ponyan ko pa dila na ulod kumantad kya to masiti kya ponyan nila na ulod na mantad bam kadapa pangkayad kayo doon papa minuhaban kinahuta ko pa sining talambaya dito iti siniman tadi Kiki Fateha na simban. Pausiko izan.

jam ko ha pada misa talo na ha pada talo minit na. Ipitakilan, po si ko pitakilan to karangon kasari sa nung mawiawi na ditimpo. Itit ko sa limbahan baros dusun. Abi adirin, po si ko to kakalma kidangaw. Izan, malaho da tamadot durian di boli ako hiti, sugod ka daw. No, nga mo na da tamad may antang-antang da lahat durian, okay, Izan? Tuosamak-samak. Isa iti username, kati mantap, DJ Plo, kapas ikaw. Sa kago, Jello Masanting. Ay na, kati nang dugali na DJ. Abi Triska, kagarok na lahat sa ngulon. Iya, amila mong kadam ti mata, DJ Plo, kadaw. Aha, namatam anda da takong kadam mata no, makinango pada hak kya, Triska. Pansiko Charles Leginan Tokakal, makinango Joseph Pantilu, pansiko Joseph Mindong, Pilin Gabriel, pansiko to, makinango pati ka sa limbahan baros na sun. Ambalutan ako kapi, adi kayo kya, gistam na jam ka po namdo di. Makinango, ngawta ko na pa sining dito, kinahota ko sining dito. Lalaid, kunot ako na karangang sining dito kya, at umayan ako ako, matarihan dito sining mantari, George Lian, Naramok Lugod, Pikinawan.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tongus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takap tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud idkoyanon dit poing hukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw kalidasan takaw.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra bris wok, yoginyo senaman mon soy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.
1: Aka pandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapon taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat na kamayon. Kasuangon ang inum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihu. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang ibit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang ibit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malimparang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom am tanah malanjang rio kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansurura intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo rakaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu ab mapua masalok mangkinibit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Poparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyam natus ano mapar ang talo. Dulitok matang, nanirangan karanda pamagunan, yugin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayut, kak pula nur pirut, ikam am togom takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kasayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: スはアウトボイモ。
1: Ya, terbaik ngabih, dobay na jam ko nom dodong sa pabiti na Sabah VFM kusuhimban do bos kadasan dobay na jam ko nom dodong sa pab ko himo diti Wuhan ko si Zam tahun 2020 tadaw ko nom yang pay ko dogo DJP tadaw bay na Om Hansan da awasi kina posikan da tadaw bay na tepnay ko da tumagufang ano na po o kalaja da tumagufang ano po ompus da tadaw bay na diti. Oh, mga kutuhuan ko ma sa VIV tambahut to pinay di to may mo makinangaw momihi makinangaw liti ko sa himbaan do boss kanazan do tikit ta daw ompa intanto na pakivara ti di to pinay di mantad pa dati di jam ka apat tong upan minit po da min susuvab makinangaw na liti ko sa himbaan do boss kanazan pahing ko pa nga kutuhuan ko ma radio zoo sa kadong nga video zoo to may mo momihi makinangaw liti ko sa himbaan do boss kanazan. Ompa intanto na po daw mamahis ikaw di Yezu da hozo nga vi da kadazan po yung tinagas to pinay ko. Nagkiso mapupusan itik sa imbaan da jam ko si Zam da nung suvab. Ang hansan ko tihombus ko da makinangaw. At ako inso da mantada radio nga vi di Yezu to pinay ko. Miyampay ko dago. Gisom da opupusan itik sa imbaan da jam ko si Zam da nung suvab. Ang paghuy na patimpo na ang takaw iti kasayimbaan do boss kadazan miyang pa iti hozo nga vi na kadazan tumina ko kinangotok pa iti tiya.
2: Sa PAPFM kasayimbaan boss kadazan masakataw huzan. Si Sam nga panamdupo titik 2FM id kota kinabalo tisan katanabon tuaran om papar. Si Sam nga panamtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Si Sam nga panamtahu titik tahu FM id tanapisampuvan labuan. Si Sam nga param onom titik iso FM id Sandakan, Baluran, om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Si Sam nga param vahu titik si Sam FM id Tawaw om Kalabakan, Kudat, Tandik om Pitas. Atus duvo titik si Sam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangaw no, kasayimbaan Boss Kadazan, Inay Kod Pinasi.
1: Om timpo na ito ko, kasayimbaan ito ko doon ng sababiti. Mayan pa ito ko, so kapag matali Mikolis Bosonol, bayno om Sagi.

Ya, teman yang kami ingkan nongol toko Hozo mentari Hazel Pentecosta menjawai bos sandat mohing toko Om minoko video toko udah jam ko onom opodom isa minit daun ngu sebab nadi lead pagun toko ama mega da tikit talau ikut pa jam ko onom toko 4 minit daun ngu sebab om ko ngau toko diti abal id pagun mundur dati o abal doko hembusku mentok talau bayno diti om dadon opo dezu do ikut pa jam ko onom toko 4 minit do dongo suvab tepi naik kau. Poin ku apa nga ketuhanan ku masa VFV tambahu tepi naik di mama so makin dongo masa diti live dari TikTok do Sabah VFM kopi kosean dongo suvab ku madi diazu Sabah VFV tepi naik. Ketuhanan ku madi diazu tu temui mo do memihi teko nako sifat do sumuang da diti ida ketuhuzan do social do Sabah VFM dari TikTok bah masan ku. Ama gugu mo niti tambahut nga vida magisi simba da diti magiso salita untuk dati di tambahut peko tapi nai di au pa dati nakosuang dai da hivang do babalan social do Sabah VFM suang ko daw dai da TikTok do Sabah VFM do dong suwab diti am kapasa ko da makinangaw o mintong do diti mabobos nga vida dati kusahimban do bos kadazan do ingko menapanai diti kosohimban do bos kadazan do tikit tadaw abaw ko nagi ohivan do tambahut ngavi maza diti WhatsApp do Sabah VFM do tamay mo do papabuzo do pason ngavi liha diti masundong pato do ISO do kapahumbusan do pason nga tamay mo do papabuzo do pason ngavi liha diti maza diti katauhuzan day do WhatsApp do Sabah VFM. Ang pukuhi do ohivan ko tapinay ko babazan na to ko do dong sumabiti do tikit talaw ko nom babazan pihi hozo mazadet Facebook WhatsApp om nagi mazadet TikTok inombo do kapasa ko do papabuzo do teko yan o papabuzo do hozo do kanangan diyo teko kivarati do hozo do pakiunizan diyo kapasa ko do papabuzo do hozo nga video do tikit talaw ko nom tapinay ko. Si sikapan dia sudah popo buzo dah hozo tu menjadi tikit minggu ogumu o hozo do otaimo da gai om kivadati do hozo di au osivatan do popo uni nga kada ko kaus kia tu pinay ko tu tikit ada ko nam kapasa ko do popo buzo do hozo do kanangan nga video zu kivadati do hozo do pakiunisan dia zu na main dia zu do tikit ada ko nam. Tumiyang bus ako, dahil ako sa himbaan, bos kadazan, tapin ako. Kinangot ako, hozo man tadi, Elizabeth Apollonius, auzo gumuhi. Sutanon, hozo man tadi, Ruth Ember Malating, hangad agay diaw ina. Dahil ako sa himbaan, bos kadazan, naikot din na si Asuaw, tumay mo.

pinagonga fi dongo suva biti kiva do duvo kupayhan do song hamin do notoy mo dagay om kupayhan song hamin do kupaguhuna po diti nga nambit dagay manta di Joseph bin Kunus do manta di kampung Kogopon Papar popoyo do minidupogun i Joyly Joseph di jam ko onom dongo suva di tadaw ko niyab tadaw ko himo kaapat diti Wuhan ko si Zam dadeho it hamin kinaisanon daw it kampung Kogopon Papar mantara na kaya nanditi na manudi na papayho di Justina Joseph dahit nung bano po si Dodo pengizon om santap tapinay walis om kinawangan naging ngavi dahit sadu teko it samok hosoko natinan di tungotiyagak Joyly Joseph dotok tadaw suvab tadaw minggu koonom diti Wuhan ko si Zam dodeha id kahabangan kampung Kogopon Papar do jam ko pudam duvo tahung 4 minit tanga daw omoy do tahinasan ko sa Diyosu sugutoku kapayhan song amin do kapaguhun na paditi nga nambit agay manta di Joseph bin Kunus daman tadit kampung Kogopon Papar popoyo do minidupagun i Joyly Joseph di jam ko onom do dong suvab di konyam tadaw ko himo kaapat itibuhan ko si Zam do deho id hamin kinaisonon daw sondi it kampung Kogopon Papar mataro na kaya nanditi na manudi do popoyo di Justina Joseph de numbono po do pengizon om santap tapinay walis om kinauvangan naging ngavi dahit sadu teko it somok hosoko notinan di tongotiagak Joyly Joseph dontok tadaw suvab tadaw minggu koonom ditivuhan ko si Zam dadeha it kahabangan kampung Kogopon Papar dadjam koopunom duvo tahong 4 minit tanga daw

kapayhan song amin dok moduvo om tovi no paditi tamanay ko nga nambit dagay manta di edi saikun da manta di kampung tanaki kawang papa papaya da minidupagun is saikun bin goses di tadaw ko niyab tadaw ko himo kaapat di tivuhan ko si zam di jam ko opodom miso da dongo sadop da deha it kampung tanaki kawang papa. Mantan ada kaya nanditi na manudi da papoyho di Chen Fo Don da deha it tamparuli ami Chen Fu Chui da deha it inanam om santap tapinay walis om kinovangan naging ngavi da salutay ko it somok hosokonotinan di tungatiagak Saikun Bin Goses da untuk tadaw suvab tadaw minggu ko onom ditivuhan ko si Zam da deha it kabangan kampung Tanaki Papar. Omay do tahinasan ko sa Diyazu, sugutok ko. Kupayhan song hamin do tovi na paditi nga namit lagay manta di Edi Saikun na manta di Kampung Tanaki Kawang Papar. Ang papayo do minidupagun is Saikun Bin Goses. Di jam ko opodom iso do nung sadop di kunyab tadaw ko himo. Kaapat di tivuhan ko si Zam na deha it Kampung Tanaki Kawang Papar. Mantan ano kaya nanditi na manuli do papoyho di Chen Fo Don do deha itam paruli ami Chen Fu Chui do deha it inanam om santap tapinay walis om kinauvangan naging avi do it sadute ko it somok hosoko natinan di tungutiagak Saikun Bin Goses do antok tadaw suvab tadaw minggu ko onom ditivuhan ko si Zam do deha it kahabangan Kampung Tanaki Papar ingkakan na iti duvo kapayhan dasawang hamin.

pason ko yadan mantalagay dahil ko sa himban no boss kadasan kuma paganakan di natong kisadan no sunghun ko pusan it paganakan ikansanan no nuan kapakasan o kabin ko sa tumagufang itimpo do ko yadan itin san po pason ko yadan mantalagay dahil ko sa himban no boss kadasan siyo no kuma di diyozu.

om da bay na jam ko nam himang pa nam duva da minute da dong suva update po guna to ko tumihang bus ko da makinang da hozo to pinay ko kinang to ko hozo matadi Eric Majimbun ko lalaho it pamagunan.

0: Ongo iti id Sabab FM sa himbaan boss kanazan.
1: Iiso no, id vilon, vilon. No ikot, dinasi, om osuaw tumoy mo.
2: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
3: Daddy?
2: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
3: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
2: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
3: Ano ka kabinos ina beng?
2: Mokyan niya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
3: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka mokyan kupayahan to sasandi. Manipuin no.
2: Daddy, paing ko di?
3: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
2: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko, to aw ko on do, minumbul akaon ko.
3: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko do ho-ho maza telepon miya gadi no, telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko do kad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Ya, tapi yang ngambil lebih no jam ko tu dua minit dalam suvab date ko guna tu kau. Om kopi bosnya dalam suvab insan poku made dia tu. Sabi abis tapi naik di ketatan di tiko sohimban do bos kada zan dalam suvab tadau ko nom. Oh himo di ti Wuhan ko si zam dua ngai bu dua pun nama nom. Om it kan senan da avasi kita posikan tadau bay no. Nyampai do perkenakan date nombor ko nopo do tu magubang do komposisian do tadau bay no di ti temenai ko. Sunung patu do au song ku avasi oko zuvo datavan it poso sai hi da ko mega di nai han da ko do it timpu do bai no diti au ohida so tongus do po bon da ko do inombo da tongus di au avasi tai ko jerebu kamai jadi ko hobi na kaza it kinai sunan di alanggo po oko IPU kami jadi kemudian da awasi o tongus it PPO kini sunan it pogun da tokau sabah diti mentok diho pembusok pahai dia zu iti kepehan da kozufa da tavan mentok tadau bay no mohima diti Wuhan ko si zam duvang ibu duvang penemanom it dong suvam da panga iho na au ohidas o tongus teko jerebu iti mitso sadap na po nagi da dong sadap iti tumandot na po da kupayhan mentali ti Met Malaysia nga umasam yang pay da gonit tinggo it pipio kinay zonon hobi na kasa it kinay zonon sokid diti tapunay ko gontop hinasu tosibo na po mentok talaw bayo na diti nga duvong pa damtahu darja Celsius. Gontob hinasu takavas na pang tahu nga padam himo darja Celsius tapinay ko. Mentok dati di tapinay teka tambahut di kiva do uhudon teka kiva dati do mangan it dahabus pumaguna ko no do punakop do tadung kabang sungyan do humabus do manta do kinaisonan diazuk ya to iya na to au ohidas iti tongus da puobon toko da itimpo da bay na diti om lagi kapamasavan kumade da toko sa vevi da moy ma da manginum da vaik to mo toko vaik to puak may gedi da to gugumo mantak na da umivat toko manta diti kantakan toko yan na itolu oh di au avasi itimpo da tongus di au avasi diti. Oh, hobi na ko so, kuma dati di tanganak nga viri tangon nini. Asabi ko so do asakatan do tuluo ka may gedi. Nga iyo na. Kapamasavan kuma dito ko sa viri mohoing. Do tumay mo, mingat ingat ko papoy ingat dito tanganak nga viri do. Aw dati do mugad. Iyo na. Mabus naman tayo damin tapi na ikaw to ya awasi ako zuva datavan itim po o bay na diti minsan po bago kapamasavan kumasa baby tambahut teko tapi na montok do babazan ito ko do nung suvab diti kapasa ko do mumihi do hozo nga video zu diba dati do hozo pokyo ni zan zu montok tanaw bay na diti kapasa ko do papabuzo masa diti hivang da WhatsApp teka ida live date Facebook om lagi live date TikTok kapasa ko lagi da mamihi da hozo kaya tapi na ikaw kung napa alahan nga video zo na makinangaw da kasahimban da boss kadasaan na nung suwab diti tumihambus ako miyampay hozo da sumusut hozo mantadi Lydia Joini Iziaw Binabangku sutonon hozo mantadi Elis Marius Bikinavanto date kasahimban da boss kadasaan na ikot vinasi aswaw tumay mo.

Dumihan po sa pagtakaw na ako sa imbahan no boss kadazan. Hozaw na sumusu, titi hozaw mantali, Jivili, Josephine, Lon Twiz, Gatango, takaw ko po season. Sutanon, hozaw pinayang patan di Esther, Donnie, Kim, Siong, Omdi, Navy, Jimmy, Hivay, no nakatahib.

0: Antadaran da hisun siyavok te jerebu na pangamantad siyavok am hisun. Hisun siyavok kapangin lahat do kahidasan. Mantok umivad vaza hisun siyavok, kwangon kapagatan idhabus hinaminon, tamoy mo mamaguna ponokop sa palo upa ontok idhabus hinaminon, tutubon tamoy mo titihion hamin toy hinaminon, ivado manutud pengukab, sosawaan manginum vaig. Ivado hisun siyavok, songovian mintamong kohidasan.
1: Tumiyang puso ko dito ko sa himbahan no boss kadazan tapinay ko. Kinong ko hoso man tadi James Sham papaga dito ko sa himbahan no boss kadazan. Nekot na si Aswao. Tumoy mo.

0: Ikosahimban, Bos Kadazan, Sabah VFM, Noikot Pinasi, Osuaw Tumaymo.
1: Ya, tapi nga video bayan na jam ko tu tong pada miso minute daw nung sub update po kung nato ko katawadan ko mada di so sabi ya fit na ito mahut tamoy mo makin ang auriti ko sa imbahan no boss ka na zan nabay na diti naikot na di o timpo nato ko daw makin ang auriti hozo nga video pokyo ni zan nga video tambahut nga video Sabah VFM hansan na ko tihang boss ko makin ang auriti ko sa imbahan no boss ka na zan. O hobi na kuzo kuma tambahut nga di minomihi do hozo muntap tanaw bay na diti hansan do ohis nga bikin avon niya dia zo nga bikin tapi nai do mungkin nga diti bawazan pihi hozo mazay day do Facebook, WhatsApp om nagi mazay day TikTok do Sabah VFM omoy do au au ba timpu tapi nai ko timpu na to ko iti bawazan kinango do hozo nga vi do pihi nga vi ma mazaday da babazan pihi hozo mazaday Facebook, WhatsApp om TikTok diti om hozo do kapagu hozo mentadi ka feste J Mokujin kadazan zo ika om hozo na paditi nga pinokyu nizan di osimay ti sutonon hozo mentadi moini simin ondomon zo no pinokyu nizan di Muhammad Hafiz Abdullah om nagi sutonon hozo mentadi Juliana Andreas oso ku di paguhu kaditi ano kinangot ako iti tahu hozo do misusu titi tapanay ko dahit ko sa imbahan na boss kadazan na ikot binasi asuaw tumay mo.

0: قسم بان باز کده زن ایسا نیت پا مگونن ما زقه دغل زن سببی افم اینه کات بینسی ام آسو واو تمای ما
1: Om tu mihang busko do mungkin ngau di ti babazan do pihi hozo mazadet Facebook WhatsApp om negi TikTok kuhi di nakatoh dan ku masa vevi tambahut om negi topi nai di ma maso popo buzu do pason nga video zu mazade do hivang kapabalan social do TikTok sabavi FM dan sabavi ti katoh dan san po amian topi nai ko ngavi ko na po alahan nga video zu do mungkin ngau di ti ko saimban do bos kadazan ibadah ti do tambahut ti ko topi nai di ma maso papapanao do kulita itim pura bayan di tim om ma maso mungkin ngau do sahimban do bos kadazan di radio ma maso ma panau mazare ti ko to huzan si zam ngapo nom do voti tik 2 fm kopi vosian om ko to hodan ko ma di dio zu om pingat ingat do ko mo higan di tindahanon ki topi nai Ang paintato na po da daiti si kayo na mamahis nga video so da hozo nga video kadazan da pointi na kas. Ang tumihambos ko rin na babazan iti. Ginangat ako hozo mata di Father Michael John Modoit. Hozo ioitan da nung naihan ko kaditi. Hozo na pa diti nga Pinocchio ni Zandi Helen Yong. Suto nun hozo mata di Edmund Eusebius Chacha Tonggipun. Pinakyanu di Mariana Nina Om nagi hozo mentai di Ailon Mojilik Gompizo na i Faby Pinakyanu di Paul Ahing Kanaw kinangot ako